Efe antu basi kusaporera ani nkumaika nyimbo mudzivina kumene kwakwenyu. Akuti ndunazi ndunazi. Mapairota ndege. Madriver. Azo pika pika ndani amene sana duche manja mwa aponjiti.

0: Ntemene fetiti ku sukulu aponjitsi akaona kuti kukanika kupanga zimene iwo akunena amaruza dama bweretsa dzanja
1: Professore, por favor, não bata-me minha palma, não, por favor, não bata-me.
0: Vai contando aí. 4 xambocos. Mas eu não sei o que é.
1: Eu não ponho de onde menha. Diga o zira babá. Sunga de menha, ué. Mpunji chingari weo kandi menya ine yeah, weo shuku ndichewa ndikira kai ndukane na kwa baba
0: ndi baba ama bwera
1: umamenya mwana wanga ngari ndani weo kwa di weo unakala buwanchu unarani unga mamu tutule mwana wanga kuri kwa mamu nene kuri ndi mburi auka nika kuwari anga mwana ifuweta auka nika kuwari anga ndi kuri ndi mburi taruza wawa marekani kuwari anga paribu
0: Apunjise nkujaloza. Amakani nga kuwele nga. Apapa. Talimba kutijani yame.
1: Yae usandifusa ine. Kutiti walimba kutijani. Ngarama kani nga ye mwana wa masiku wano. Kani za urine. Ndenga kwanite. Koma nkani lunina bano. Ndia uri mwana anga simburi yae. Zimeni unina kuti wakani kopa nga sondiziri.
0: Tepe se sana vange buno buino waponyecha yeyo.
1: Tebe sendi na mubangira ndine ngati bambo wake. Wamva, usame nkuliza mbiri ya.
0: Ari tebe se imene mwana akanika na mpangira ndi bambo wake. Zimwe zvilanda zviri wakanika si mwana. koma ndikadirija, tenkama mvera aponzise, masi wano umakaru ndeu. Na uri mwana usukuru nda aponzisa umenya na wabasa. Kadirija unalibe. Kumasa aponzi sintai manager makauji ankama sunga zikali dojina jage yoji akauze kuti oserekeza pasugurubo mukuru muri maso 2020 pasugurubo 2020 chiro anu ndio punjisa tisa kumvere ne
2: masiku ano aponzi sambira makauti ngazinyamata basoji ngazinyamata Ngomva basiro. Aponjisa ajara alindenderu. Aponjisa ajara. Alira awagwira aponjara alindenda aponjisa aja. Alindende. Akayankata alindende. Anana aponjisa akuburaimari. Alindende panopo. Akuburaimari. Amaponjisa anasishtagash. Amaponjisa anasishtagash. Anasishtagash. Azaga doze. Azaga doze, azaga treze, ndamene aponjitsa amaponjitsa. Ndadali undende akayanga.

0: bicho.
1: E aí, Jeremias Ingwenya arafamba bicha, ndiye muti wa nyimbo kuti kumbuka tsadzana. Pamene ndithu ogula na lambiri ogulitsa oshepa. Pano iyai ogulitsa ndiye oshuluka. Ogula ndamene akushepa. Zinthu zasintha. Masiku ano kuti ugulitse pakufuna kudziwa ndithu kunenerera malonda. Pakufuna kudziwa kuitanira vanthu, kukopa vanthu. Osati yaya ndiri mara ndiri ndi banka. Anthu amalambalala. Ayi ndakamangira komweko kumudzi kweni kweniko. Anthu akumasiya banka. Kukagula kutali tali tali tali tali tali. Kochita kukwerera galimoto. Kutivuto nchiana ayi ayi inu. Abasi kufuna. Kalandiridwe ka vanthu. Opita kukagula mukumala ndira bwanji. Ukakhala ogulitsa sikuti ndiwe bwana ndiwe kapolo. Ayi pamene paja koma koma ukapeza wamamuna ayi wankazi ujayi kuerekedwa inu. Akupitirira akafika kutali. Kumene sachita kuonongera yokwerera. Koma kulolera kutero. Ndiye akakhala ogulitsa. Kumadziwa kuti ayi. Sindine bwana ayi. Anthu anzapa tsaulemu, anthu anzicheza nawo, anthu anziseka nawo. Anthu adzindisendera. Ndiye kugulitsa kwa masiku ano. Kugulitsa kwa dzana bola ukangutsakula basi anthu amabwera okha. Kudzagula pano yai. Pafunika kumachita masamu. Taizi na kutu kutu kukere vantu. Ai zakuti zakuti tagwetsa ntengo. Ndithu musakafika umene kokoi. Anthu ayambate ngeka pang'ono. Ndiye machitidwe amasiku ano azamalonda. Usangu ripoti ayi ndiri mkatundu ndauda katundu. Ndiye anzana amene adzigulitsa wakumaisa kuti chiripo chiripo chimene akushita. Ayi nusi ayi ndithu sichabei. Kalipo kalipo. Mwina kalipo kake nkuseka ndi vanthu kumene akushita. Ino amadzapeza kuti iyayi nkhani zimene mwayambana ndi amunanu kunyumba mwazitengera mpaka kunsika. Kodi ichi bwanji bwanji ichi amunafunsanso. Mangufunsa mukagula uko. Amene mukumuteroyo mwina ndi akana kukulani. Kuna ndiku Radio Mosambiki Tete. Bazarutu. Imba kwa Shananam.

Tamala kufatu makamaka mpango sanji prikisi na nzatu wa kumaputu. Makamaka kuna imu wetu muna tifese rabu likina mpimba za kusia na siyana. Laro talonga kutindi nsiku ya afunzisi. Afunzisi tichite makulokoto, tichite mapuandu wa didi mbwenye ziwani kuti mangwana ndi nsiku inangu ya basa. Fesera radio. Ziwani kuti mangwana ndi nsiku inangu ya basa. Safuna kuchita pionseni na nzeru. Na njitu munga kwa tira pia tsenzo, baba basa ndi chintu chikulu.

Kukale kuimba kudachita nchesa ushu DJ Sinopi Ulkira pano pansinda wa kilimani mba imba Funzisi ati mfunzisi Penu imu afunzisi makulukoto Ndakuta kakamwe na basi lechitemwe Na njitu lero kutuwa munangwa achu kalikuwe ni londa Safuna munangwa achu mfunzisi Penu kalishafiri safuna munangwa achu mfunzisi Penu safuna kalikuwe ni mbulisha safuna mfunzisi Na ipyo ndakuta kakamwe makulukoto Na njitu lero ndi nsikuanu ishi Nsikuanu ikurandi Safunika kwa limezale Adapangiza kutuwa njiri ya didi ndishi Unabwila kweni penu Afu na nikapatibasa kurajo Na chipu nkabi dziwa kulemba Nkabi kudziwa kuerenga Pina nensa vesela radio Mitemgune kutuwa makulokoto kulia funziso nsene Makulokoto kulia funziso nsene Anati kurutana panzizi ningana unu Tukubiziwa kutuwa zinji mbali alina gumanika tu